kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom nuñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënté kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bumbi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fi al akhirati su al akhira min al khasirin ma nga bok ci perte kadi ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñi nga xamni fi leen le bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni ruy tour bu mu tax nga dem fi nga xamni do seen entreprise nga fay liggéey su yar day do fayu waxuma la do fayu waye bo demé né fay ma sax ba muytu gaay mën la sonal ndax dañu def né da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla néna am na tol mune nak ku nekkul ci sama tol nak ba nopi ñew yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nekk bi tawaske ngi bëgg ñew waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dem ci Allah ba jënd ay golo ñew fi di jaay min al khasirin bi ñi perte lay bok bo muy tu kan do xale sa golo yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla jubale xawma nit ñoo xamni kafaru dañoo wedd yalla ba'da imanihim ginaaw bañ ko gëmi wa sayidu ñu xéde won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xéde won wa ja'ahum mudikalan al-bayinat layyir ñu d'accordon te bam ñag ñu jëk jëk gennat te murtad yalla neena ñoo ñu duma leen jubale ti bam mukk duma leen tagati ci aw yoon bam mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya alzalimin togn kat ya ab togn kat yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jeki jeki genn ca gëmon yalla jeki jeki genn ca jazaahum senu pay an moy alayhim bina wati ci ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati akrabum malaika yeb wan nas akrabum nit ñi ajma'ina ñom ñepp leen rebb yalla dina len rebb malaika yi rebb len nit ñepp rebb len rebbum yalla nak bokku te rebbum nit nit duy rebb day wut aw yeetam di xéti le ni rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rebb motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajara moy tu tam jara baye khalidina way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ti ñom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kandalen kharit nak ñu xaar mbugal gi ba dal sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dug ci mbugal gi yalla ñu jalla musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu ba ci tub olaf te ci wuko tub moy delu buñu ne taba ci lugha al arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon bu jëm barab sangam waji dafa jëm ciir mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tuup moy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama dama su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banexam aduna sheytane bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu mara def moy dana ngi ñet dari fay bay yoyé dik da dem ci borom tabaaraku ta'ala motax ma musa ko don na wax ne sheytane banex ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yu ñu len tub ñent yu len tub bay len fa lolu ko moy tub walaf nak day wax ak taba tub na mu ne ko tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lul ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de
ghafurun balé kat la rahim ku bari yermande la kale nimi lankale al azizul hakim ghafur moy balé kat rahim moy yereme kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxana ci sa bop ni muuri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djubade la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xana de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di lekul limal ba muur la na yow tay ji mom fu nga jënd du bax muna la sutural na la ci aduna jaaral fi mu sutural la la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuru teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la muur sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meuna yereme da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok muy siqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yereme ba tabarakallah yermandim ji dak na fu nek way nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajna yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu daliko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu wa ulaika te ñooñu humud dallun ñom dong ñoo sank alquran bu joxe ñi ulaika wa wax ad-dallun moy ñi dong na ak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum banir la ad-dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañoo weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla di leen bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dong ad-dallun ñoy ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dallin yalla bama bolé ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam allatheena an'amala wa alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu te ñu dé wuhum te ñom bañuy dé kuffar ñi nga nekk ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom mil'ul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla neen ku fi nek ci aduna si

0: wali qawmika wa sawfa tusalun suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yaw yunit bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni min rusulina ci sun yunit na nga laaj yunit par yunit timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni na nga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabilil fard ala sabilil fard na nga len laaj kenn par kenn lolu len di laaj aj'alna nakhmasna ñoo def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min dunir rahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamm ci tekko ci ngi muneko lolou la beug nga lajal mako yonent yeb alayhi msalatu wassalam na nga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jaamu yalla ak waaw nga lajal ndax da ngeen na ngeen jaamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ta amun ci fan yi bu mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yonent yeb alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yonent ya ñom ñep ñu dégg ko loolu ñu jara bay xel la tay lu am solo la ci mbir mom was'al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yonenti nga laaj ko aj'alna mu nax mas nañ ñoo def ñun yalla min dunir rahman kelen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamne yu'baduna des leen di jam laaj leen lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem yi nga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laaj leen ndax xamnañu ben yunus bu yalla ma su yoni te bam ko yonne mu ne ko na ngeen jaamu yalla ak nangam yunus yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñom gis nañ ni amul daraja ne dal ñom buñ sa ñoon bu yalla wacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamne ne yalla netti nañu lolu mir ñu netti xissa digginu fir'auna digam ak Musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax japp ne aduna daraja rek ak am am rek amna ku leen ci jitu won ñukoy wax firawna Musa taxay wa taqwayu alayhi salatu wassalam bi aw mbokam di wax li firawna taxaw taqwayu ay mbokam mom alayhi salatu wassalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demé ni ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu jëmm ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen walaqad arsalna masna ñoo yebal Musa yunus bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme nun ko yoni won bi ayatina ci suñu ay ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la mo yoni yunus yi kude da nga dekk fum ko yoni won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi cialako yalla yoni mbolom manam fir'auna ci bopam ak ñu saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonent yoni ko ci kilifa ga jitt nit ñepp ak mbolom ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne len inni rasulu rabbil alamin man ndawul yalla la mi nga xamni moy borom bindef yi inni rasulu rabbil alamin suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yeb gisahum ñom yabhakuna minha ñire ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re waye mak bu rehe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yu demini ki yoy waaw leg leg tabarkallah nit ñi di ñaka xamé yoy re ak retan gone mom day re rek mak nak mom bu defé ñaar day retan retan nak moy ñaawalat tabarkallah dila ila yejj ci la ngay def dahiku minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lool moy retan bokku te re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diw dafa mëna retan fekk na re gone mo koy def retan mak mo koy def leg leg nak mak dana re manam bu gisee lu sax xorom bu ci rehe da re waye bu gisee lo xamne dafa manki ci nit su rehe da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkallah xamna njaay job ni topoto walu li wax di tekki dina ci dibaye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gëna reey min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak fir'auna ak fir'auna ci bopam musa kim tan bu ne won na len won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf ci di bal ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da katay rek tabarkalla yalla nañ teggi fi yeb ba na bi jeex ak jam naka nonu won len ay teñ dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi andu nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ ndax yalla di leen fatali ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mbugale firawn ñew doole gi teñ ñew doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojo waras na ci deggu ne yalla yalla mbokk xol leen yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñoom te ba bisu tay bi yo yaangi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar waye bo dugg ci région yi leg nga dem bo xali do nelaw ndax ay yo legi loolu ci kintan yalla yi woné ni yalla kenn la ci la bok te kuñu ne won bu nga duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jamu yalla ba taskare ndax do fu meunu duggal yi gaay defar ba nga meun ko duggal fofa te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay ñew yoyu law yalla dum andil firawna firawna ku magla yalla diko andil ay teej mu teñ lol ci muñu ci dara yalla andil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jamu yalla yi neew doole yi ci la bok te ñak pexe fuku mbeutul fekk rek lek ko tabarkallah mu ñak fexé lol té mom mbott su nga hé lu mat genn wala mi faatu ndax bu nga hé du nokki manam bu yuuxu nonu du nokki motax mu koy doggantal di ñep di nga ndax muy nokki ku ñew doole koku yalla yoonu ñuko ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yon nako ci ñom mune wa akhasnahum ni dappulen bil azabi ci mbugal ga la'allahum khayna yarji'una ñu delu ci seen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxar nit ñi ak ëndil metti taxul yoyu dede daf la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam ba nga delu ci bi ngay delu ci la lay daldi bal say bakkar jegal nako ngeen daldi jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom pini ko ci rokk mu tok fa du dang ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak dula ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami méré yalla du ko ñi dara té bu yalla méré jami du bax ci ñom suratu zukhruf ay ñim fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatali mat ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ni summa nga ne ha ñu ne ñakul sadda summa ñakul sadda min gi fook bindé sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne mak ñakul be jaaw gune ñakul tay tay summa ñakul sadda la'alakum jol ni nak so weso won mak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yi dañ wax ci alquran ba soko masana tambale baqara ba nasi ba bi legg ni lo nga bind ko وقالوا وفرعون دادني يا ايها السائر ايو جبربي موسى لي وقت جبربي منام نيوم جابنا ني موسى ديف اي خرف فوفل اك اي جبر نينكو يا ايها الساحر ايو جبربي ادعوا لنا ربك نيانال ني سا بوروم ديغا ربك نيوم جيل ناني دانيل جي جخكو موسى
1: وخمنا صاح ادعوا لنا ربنا waye ñom ñu nako rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen xiq inna ñun la muhtaduna dana ñu jup suñu dindale

ñok tufan mi la muhtaduna danañu jup te yoy nak par ben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñom mbugal ga rek itahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup loola dañ ba nopi ñu bañu jup loola moy isahum yankusun faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi suratu zukhruf ay jurom fuk farawna nak daal jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci farawna am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisé ni mi daggaté baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam taqalewul limi wax lepp daf ko don dagg par baat mom firawna ndax bëgg ni mi waxal degg ko nga degglu wanada fir'aunu fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñu ñepp ñu nga jëlel ko kilifa yek kangam yek tabarkalla député yak ñepp ñu dajale len qala muni ya qawmi alaysa li mulk misra isla wax ju gatta munun alaysa li mulk misra nakh mumuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu don tay ngane ñu dal di teug ndënd yak dal di soufler rek mu dag su baddi alaysa li mulk misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulk misra ñepp daldi tacc ndax momuma nguruk egypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazil anharu tajri min tahti daldi dag mune dex yi ngeen di gis yep di daw ci samaron ñu na ak kay moy len afala tubsirun ndax amul len beut yoy gis ñu na hakay mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khairun min hadha adh-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khairun min hadha ma gën waji allati huwa muhin mom ko doye dila manam ñing koy fanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Musa ba nit ñep daldi fagn Musa degal rek firawna non lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñepp daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yorut ciowlina kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaika yi ñew andak mom lënkelok mom diko jappalé yi la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñepp kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jibati Yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakallah ni mu ko defé daldi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabaarakallah mune wa hazil anharu te ba demé misra boba
nahrul malik.

0: ma nga fa woon, nehru tuulun ma nga fa woon, dimyaat ma nga fa woon, tins ma nga fa woon, yépp doon jóge minan niili tabarakalla. Yépp firaaw na ne wa haasil anhaaru, ndax misra dafa bëri yu mel noonu tabarakalla. Dëkk bu naat la, dëkk bu bëri ay dex la, di ball di jàpp ca dexug niil ga di ca ànd. Suratu Zukhruf aya juróom fukk ak ñeent, yàlla ne na falamma aasafuuna, bañ ñu merloohe, intaqamna minhum, fayu nan ca ñoom, mbugal nañ leen. Waaw yàlla dama mer, waaw moom moo ko wax fii. Nu muy mere lool nag lañ xamut, ndax ñoog moom ñoo bokk mer déedéet. Soo nattee merum yàlla ci suñu mer nag da nga koy indil ak manqueté, te yàlla manqué wut, bul jàppee merum yàlla ak sunu mer. waaye ginnaaw nee na bam ñu merloohee rek jàppal ne yàlla day mer. nan lay mere? Bokku ñu mer ñoo ko yàlla, ndax bokku ñoo moom lenn. huwa waxidun fi zaatihi, waxidun fi afcaalihi, waxidun fi asmaaihi wa sifaatihi jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. falamma aasafuuna, moom daal nan gëm ne day mer. nu muy mere jalla jalaaluhu moo ko xam, wa azza kamaaluhu, ma ngay mer nam na yàlla ca jëmmam jëmmam subhanahu wa taala. fa akhra'naahum, ñu labal leen, ajmaciina ñoom ñëpp, ñëpp la yàlla labal subhanahu wa taala ca dax ga. ightarra firaawna bil azamati wasultaan wal anhaaru allati tajri min taxtihi fa ahlakahu llahu bi jinsi ma takabbara bihi huwa wa qawmuhu wa zalika bil xaraqi bi maai l bahr. mu fasiro ne yi ñu ne bi firaawna yi tàmbuli discours bi lim njëkk a wax mooy wa haadhi al anhaaru tajri min tahti, dex yaa ngi nii daw di ma wër ci sama suuf. yàlla ne ko dex yooyu nag moo lay alag, te itam tabarakallah ndox ko alag moom firaawna. lu am solo la, dafa waru ci darajaam, waru ci nam tolloon, waaye ba ko yàlla yi mugal mugale ko ndox, ak ndox ni mu lewete ndekkati nii la wexe tabarakallah. ku soo bugg dex na xam ndox dof bi yeewul, te wattum ndox lewet na te wex ci biiram. ku saggan sanku faw, te lab te duuduy, te doo set doo setal doo xam boroomam tabarakallah. Baye Moussa ka mo doon wax wax juree jooju. kon firaw na bi mu dee wane ni mu toll, yàlla ngi ko mbugale ndox. fa jaalnaahum, ñu def leen ñoom firaw na ñu ànd nag moom ñëpp salafan, salafan ñu nekk ay salaf li kuffaari quraish. wa masalan, ñu nekk ay misaal lil aaxirina, ñay topp ca ñoom. moo tax baatu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut asaalix rek mu mën a nekk salafu salafu taalix. waaw moo tax mu ne fa jaalnaahum salafan, salafan li kuffaari quraish yataqaddamunahum ila annaar wa izzatan wa ibra liman yaati min baadihim wa masalan lil aaxirin. suñ ca tege nag asalaf saalix muy alladina jaau bada taabiin aw fi asri taabiin bada sahaba ridwanullahi alayhim ajmain, muy ñi toppoon ci taabiuna yi asru sahaba jeex. yal na yàlla yërëm leen tabarakallah. bàyyi fi ay njàngale yu am solo. suratu Zukhruf aya juróom fukk ak juróom benn, yàlla nee na walamma duriba, ba nga xamee ne sadd nañu ibnu maryama, kay doomi maryama ja di Isa, ñu sadd ko masalan, mu nekk am misaal Isa, ba ñu ko defee rek ca saasa qawmuka, sa nit ñi yow Muhammad alayhi salatu wasalam, yasudduuna wala yasidduuna, ñuy dumooyu. mujahid ab sëriñ la mu ne quraish, ba nga xamee ne wax na dañ doon wax ne Muhammad alayhi salaam dafa bëgg ñu koy jaamu ni nasaraan yi di jaamoo Isa ibn Maryam. yàlla tabaraka wa taala wàcc ay jii nga xam ne ci la ñu nekk. loolu la sëriñ bi ñu wax mujahid wax yasudduun. bi ñu ëndee misaal mel noonu rek tabarakallah mbokkam yépp daa di dumooyu. waaw daa di mer ci lool, walbatiku gën a song yonent bi alayhi salaatu wasalaam. waxaalu ñu daal di ne ah alihatuna, mu ndax suñ yàlla yi xayrun, moo gën am huwa wala moom ah alihatuna, mu ndax suñ yàlla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëmé won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu laka hadha al misal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lepp lo man di wax budé da ngay na atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak mënes na len ci man wala li ëpp ci aduna ci tudu xulo dess len ci man motax bi yalla waccal alquran mu waccé ko ci lo xamné da len di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara ya ñi doon wax ñepp bi alquran ñëwé da len di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko mu daali daano ci fasam daali genn aduna dié rek xass ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul asafir mun lako waxon rek waji daanu ci fasba daali sedd guuy mun lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakallah bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomen oustad si mala ca tabarakallah canal 4 ñom ñoy jangale lool ñom mustafa si neena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom dam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku wa ja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u buñu nekhon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ardi ñu nek ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi di lan wutu fu malaaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewum wa innahu isa'ib ak dikam la ilmun lis-sa'a mandar gala muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bulen ko wérante wattabi'uni top len ma man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratun mustaqim li day yon wu jubla tek len sen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ben ci suratu zukhruf dina bañ sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alayhi wasallam delu ci nañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ni ngi taxawon ci ayat juroom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax munewo innahu delu shik isa la ilmun lis-sa'a bay qamlan bis pen ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day wonane bis pen ci jotna fala tamtarun biha bulen ko werante wattabi'uni topulen ma hadha topuma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaaraku ta'ala bimu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran mun yushaku an yanzila fiikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu al-bukhari mu bok ci tere hadith
1: wala bok mu doon téré hadith bi ñu nangu ne mo gëna wër ci téré hadith yi. Fofu nak ci walu ilmul lisaa bo amon téré bu ñuy wax at-tasrih bima tawatara fi nuzulil masih te al-sheikh abdul fattah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne isa ali salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunus bi ali salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jele ci abu hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykhan wa abu daud ba dema ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaq zahirin ila yawm alqiyamati fayanzilu isa ibn maryam kon lolou ay nass la yu wir yu wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yoonte bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bind wara dora tay ci ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin yalla ñal defal deg ak top yalla nena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé bo bu shaytan galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé bo shaytan dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné lay té top deug moy shaytan innahu shaytan nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul té nar ma top ci non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggey samam non la ño bok lu ñuy liggey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar walamma jaa isa kera ba nga xamene isa ibnu maryam ñewna bil bayyinati ti indi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

Yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu Yahya yalla dina ko ko may Yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo Yahya ben musaddiqan bi kalimatin min Allah day deugal wax ju joge ci Allah subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min Allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci Yalla baat bu melni bim binde Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yunun talay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yep da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la Yalla ne dana ko may ba bayam di ñu tuddé Zakariya moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deggal baati Yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoyu ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adam bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adam bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënu tetun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goyi ñepp ñu yalla bindu tabaaraku ta'ala bindu ci ñoom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nek ci ñoom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu ñu tuddé nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagal ci domi Zakariya ji nga xamne mom lañ wax Yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonent lay don yoonent nak mom kenn bu ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaare ba nek bi yoonent mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñenga ko mak muma nga ñe volume ci ñe ko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunusu bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunusu bi do wax ne yunusu bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ki ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dal di jexal ñaanam nga yalla la di koy diggli legi nak xamna nak na legi dina am dom qala mun rabbi yaw sama borom anna yakunu li ghulam waaw man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikka

0: yi bo bay kaddu yi ngeen di wax yoy dina la yobbe ak ndof yalla nako waw na la doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tojum xemi ci aduna ci yeb te ma doy la dula wañi dara waye nak na la doy suma la doy bo tojé ben xaram faga suma la doy bu fekke na da ngay tok xelim bi te li nga fas moy na ko toj ci biti nit ñi def ko ngir ngistal mune am ñu ka su boba nak legi boy tok xaram rek du baax motax ngay deg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bimu koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pass pass yeb ni xur we xur yeppayam bu amé lu manké rek bu koy bay di dé waaw wala jakk ji ku ci nonu takusan da ngay faatu wala jakk ji imam ku nek imam ratibam da ngay faatu wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay faatu wala sinax sangam wala bar bi ko dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leena gëm nga yeb ni yalla mom rek mo doy lola lo ci dajel waxuma la ray ko waye boko don lek dulani dara amma bis bo gëmé amé lool nak nga am ci benn sik sak ci biir bi ngi koy def sufi di terteri su baba adamu lay epp dole dalay dali fagal dal alayhi sallahu bi kafin abd khana yalla doy ab jamam an kay yalla doy nab jamam nañu yalla doy subhanahu wa ta'ala su ko defé len lu ci dess lepp len lu ci yalla len munu ci dara waaw len munu ci dara ak mat ak mos ak sindax ab yalt ab bebetor ab bar ab mbet yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alayhi sallahu bi kafin abd khana yalla doy ab jamam nako xakay mu kon nak way khawifunaka bil ladzin min dunihi mbolam ludul yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo way khawifunaka dañ lay tidlo bil ladzin ci mbolam ñi nga xam min dunihi duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënul la dara wa yuqawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam ludul yalla xerem ya yuni de nak yoyu la tadurru wala tanfa munu ñoo jariñ munu ñoo lor tabarakalla adurru wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan was-sudan ma mbaron tabarak dal anhu mako waxon ca beytaw ya wa yuqawifunaka bil ladzina min dunihi waye wa may yudlillahu ku yalla sank ba nga gëm yi gëm ne bant man na dara wala bant bi ñaan la boko damé du bax ci yow xur wi bo fa tax ni da ngay faatu wala li boko yano nangam wala ndox mi boko nané ni yoya wa may yudlillahu ku yalla sank ba nga gëm yoya fama lahu min hadin du do jibati mukk wa fama lahu min had koku du ñu dudu jibati mukk da fay sank ba faaw tabarakallah yalla yalla mo ci sank ba faaw wa yuqawifunaka bil ladzina min dunihi wa yawma yudillaw fama lahu min had ku yalla setan ba nga sanku amul ken ku la meuna jibalati ndax yoy ngay xass gem dindi ko ci sabab bi raxal ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li yeen li leen li bëgg ci yow nak am ko ci dal koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day tutal economic ndax bu fekke dañuy fekk Allah bu ne yang ñu nak ken du ko bay ndax ko bay faak fekk am xar ñu ne ko lek du bax ci yow fekk gënal ñu ne gënal gi desu ko lek fekk yi dama nek yoy yepp tabarakallah ay rabbi ak yoy te muy nek yap yu bare bay ñu di leen dundé suñ ci duggé da di indi neewal kom kom neewal li nga xamne moy walu al iqtisad te su baba duñu jik kon way qawifunaka bil ladzina min dunihi day lay xup rek bo toje nali da ngay faak bo reye rabbi da ngay faak bo taxane mat gi nangam lolou dañ lay xop dom wa may yudillah ku yalla sank nak bu na gem yoyé fama lahu min hadin doto am kenn ko xamni ki dañ tegaat ci wami ba nga jog tabarakallah yalla mune kon wa may yudillah fama lahu min had ku yalla bay ba nga sanku kenn munu tula jibalati te fofu modi walu rek aqida moy walu pass pass modi walu al iman so xasse am du'ful iman gor gor lul ba mu yekati ku jëm kaw waye su jëme suuf lola mën na am jural la lo xamne lu nek lo bëgg wa may yahdi llahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit mënuto am ku la dëngal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudillin dotul am ko xamne ki dina ko mëna dëngal man arada llahu sa'adatuhu fa hadahu ila alhaq wa waffaqahu li suluki tariqil muhtadin falan yaqdira ahad ala idlalihi wa ku yalla jappale tek la ci yoonu njub ba nga tega ci yoonu njub
1: nara texe fi dunya texe alakhira ba yoyé nga bayiléen bañ léen fama lahu min mudillin kenen dut la mëna sank kenen dut la mëna andil yoyé nan la yi nangam yi fi la jaar alaysa allah bi aziz yalla mu laaj ben laaj alaysa allah bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def kuko neex mu bal la nga ne akay mu ne way nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bu ko tek ki balé ndax da suñu ta fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ñu muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp fu doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratul zumar aya fanwer ak juroom ñatt yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon ñom doom adama yépp hum ñom doom adama yépp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wéx ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yépp rek wala in sa'altahum bolen lajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asman juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaquluna allah dinañu la wax ni allah yalla ko bind tet lolu boko laaj rek lañ la wax legi nak allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay allah lañu tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañu waxé baat bi am ño xamné allah al-qudra lañ koy tuddé am ño xamne ñom dañuy dand rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la nizaa fihi bayn jumhur al-qalaiq wa fitratu al-aql ash-shahida bi sihhati hadha al-ilm xel mu set wir ko ci ne ku bind asmani juroom ñaar muni Allah ko ci ne ku bind suufi juroom ñaar muni Allah bañu ko gisee ba bisub tay bi musuñu dégg jenn waay june man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nek leppit su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ab diplôme am brevet am dal ni model wala dañuy téré kuko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def lenn so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna allah ndax ku sel bu baax kemtan yi nek ci asaman kemtan yi nek ci souf ganchax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nangoon nek barab yañ nangu wuta nek waaw yoy yeb nga set ko wal hayawan nga set bayyi may picci yeek xali yeek yoy picci barab bañ ñuy dëkk ak niñ xamé fu om picci yi nawetaani waalo ak yi norani walu du ben waye picci yi nawetani salum ak picci yi norani salum du ben bu noran joté da nga gis picci joggé walu xamné mbay mi jeexna fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wagné ko ak ñom bu walu di ñorlé sen ci baak yoyu picci yi joggé salum dem walu lolu ku leen ko jangal ndax doom adam yi ñoo am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di leen ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu do adamu kiyamtan bi ci nek tabarakallah nga xol nit rek bu bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek boom ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demene ki yoyu kiyamtan bi nek ci do adamu lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoy yep soko sété suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni Allah wax ji mo dañ wax al faqru razi moko bind ci at-tafsirul kabir jukib ñaar ko juroom ben katum ñaar témer ak juroom ñett fukku ak ñaar kon nak kon fi laj ko bind asman rek mune yalla ku bind suuf mune yalla yalla mune wa xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti dé narcotique ak nit yalla mu ne ndax amna ci suuf bant bu naral té nit ki dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu naraté nit ki dé yalla mu ne lolu amut né kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy ëpp ay millions ci dëkk bi ko fi amon lol ko tak do gën aduna tabarakallah mo tax gogui ibba sax bam ne amna ko amna lo xamne day suma leen ko digalé bu ngeen ko défé du ngeen dé lola ba ñepp depp ne ko gogui lan la mo leen ñaka judd rek képp ko xamne dal fexé nga ba do judd man na la watal man haji ibrahim saxone do dé waye nak ku fi sagam nak ba judd mu na mënu mënu mala dara fokk da nga dé kon nak bu yalla namé ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durri ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dédét mu ni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgi yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé mën nañu tié yermane yalla ji ba du dem ci yow lolay kenn mënu ko bu yalla nembé ci yow yermane kenn mënul la yermane ji do dem bu la yalla yonne wërseuk kenn muñta té wërseuk wo ñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu sene ngay tuddi nelaw du tém wërseuk dina ñew rek waye su yalla nembé ci yow ak banket tabarakallu bu ñepp dajé won gi dajalé dina joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaliss ba diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaar yi yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaar yi yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waxal nit ñi afara'aytum salalen na gisulen ma tad'un mbolen li ngeen di jamu min do la yitad yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi mu dindil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut min dun lay tud yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifat durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikat rahmati ndax man nañu tiye yermane yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la lan don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal leuf téré bindal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxames la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far mbir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne liko wuur moy fu takutun bejjin bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon li ko yëg xoru ki bi mooy lim ànd ak béjjën bi cerog foofa la teg béjjën ba tabarkàlla te may li ma gëm mooy insha allah mën naa am dana daanuwaat waaye bu daanuwaatee xawma la koy xori waaye du noon béjjën boobu mu bàyyi foofee ab bind bu am solo laa ci amee man cerog naax ña ko fekk woon ñëpp xël mum si kaatu rahmati xul neel nit ñi daal man day xasbi allahu yàlla doy na ma xul xasbi allah yàlla doy na ma waaw baad yu am solo la hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbiyallahu yalla daynama te alayhi ci mom yatawakkalu la wara weru al mutawakkiluna molem ñi weru tabarakallah serigne babakar si mo lan wax kuy weru day seeti gannaaw borom dayo ya mudi yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilun molem ñi weru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala di djiblu fi nak modi indi layu leer mushrikuna yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u loolu la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu al mutawakkilun wiru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal si yeb barkal dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla nen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jef len ala makanatikum ci seen yoon inni mayit amilun mangi jef ci sama yoon nak kenn ku nek nek ci aw yoonam di jef i'malu ala makanatikum inni amil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nak may yatihi azabun yukhfihi kan la mugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim bugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni amil aduna nun la mel ñen ñu ne ñanga ci lañ nek rek di ciow ñe di leen joxañ ñi di ciow ñi di leen joxañ yalla mu ne waaw wuy leen ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan mo yeew mbugal ak kan moy nek ci azabu muqim mbugal moko gatchel ak ko xani ci azabu muqim ci lay nek ko boole ñaar yoy yeb mu ne kon nak dem leen rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit meun na ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit meun na ñew ni la jubut waye kuñ xass denc ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi nat ne diu baxna lool la nit ñi teureul seen bop inshallah buñu démé ca suratul hujurat da lañu gis na yalla teureulé natu kay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen natu kay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu démé nek yoy fofu ay natu kay lañ fi am wala day bokk baraf sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben natukaay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa mu wut ko mudi natukaay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor gorlu ci ba am ko ya ci def nak nit ki day judd fekk ko fa su baba kon buñ ko ci bëgge teural ñang koy ëndil choona ak jafagne jafagne ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wachaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wachaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi di alquran nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ti joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sedel man lool nga ma santon kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wachaynan 'alayka chaw alkitaba tirbi linnas ngir nit motax am dom bam nag sam pukerte munuko yow mi bayam de han am nga ak mom xaar ma yalla tok ñuy seddel kamil kene seddul it lol abdul mom warna ko barna ci baye xel fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol munut war nga man fen nga ne joxal ma baraf sangam amma ñuy seddelé nga na joxal ma fal xek nasi loola jukki jukki bu tolni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi di alquran ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulle li ci na ci téré nu ko bayyi li ci nek ci digle nan ko def nan ci ar suñu njabotit nak waaw nan ci ar suñu njabotit jangal len ko bala ñu jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyum tan yalla yi ñeuk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa baat jele ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so len jele bañu jël sa ra mu nek er ñu rulé ko bo ñew ci alquran nit duta man wax ra rek ngay man wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal nga wax bismillahir rahmanir rahim te rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nak te alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo mëna ñëkk jang rek bo nopi di jang alquran rek bo muytul du la joxat say lettre yépp waye bo jëkki alquran nak so nopi leneen loy jang tabarkallah dina la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alcorane di joxe leneen du la ko joxe mo taxone tabarkallah bo masana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa nday jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lon sax agn midi ca ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agné midi dem ca daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui si nak gis nga tabarkallah dekk bi dañu agn ay 1h rek ay 2h rek ndaw ku nday rek la gis ñom 1h demi ñu agn tabarkallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub falinafsihi bapam la jubal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bapam la sank waaw yalla neena yoon waam nun rek faman ihtada ku jub falinafsihi mayna ko katunu jub waman dalla fa innama yadullu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jubal nan fi ku jub ya jubal sa bop ku deungal ya deungal sa bop legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dali tambule togn ci alquran ken du ko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa innama yadullu alayha modi yalla mom commande la mom maye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nek nga may ko 5000 kenn ku nek amna xaaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp ben bu ci nek yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah وما انت عليهم بوكيل يوم محمد عليه الصلاه والسلام وما انت نيكولو عليهم تي نيوم بوكيل دي ويرو سيني مير لست بموكل عليهم حتى تجبرهم على الايمان نيكو كو خامني دا لي جوخ او يات كو ديم داري كوكاي دور نيكو ايمانال ولا عمل ايمان لولا موم دو لو خامني دنج لاكو غال متاخ بو ديمي تا الساوي بارك الله على الجلالين جوكيب نياتل قدوم ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom asawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum bi yadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa inma huwa bi yadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekkene deg nga mu ne ko senu ñub ne ko ci sa loxo ba nga len di door di len nat nan len kay len ñub wa ci suñu loxo la nek ñu yalla tabaaraku ta'ala suratu zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena allah yalla yatawaffal anfusa moy faat bakkan yi moy rocci ruyi hina mawtiha babakan ya di de waw ñu ne ko noset mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarkallah dar du ci sik waw waye roogi dal rocc lañ ko mu ne lacc dootul yëngutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def allah yatawaffa al anfus hina mawtiha kudul yalla nak ñi mo def déclaration bi kudul yalla so defé sax lu ñu naan yaaray diw da ngay laqtu ñi enquête ko wër yalla mom fi mu def déclaration bo xani bi ragal ko xana moy tax ñu naan di wëray waye dengal lim wax fi allah yatawaffa al anfus

0: ngeen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëme faar. Ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar, man ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moroomam yaxu bi yel salawatullahi wasalaamu alayhi da ngeen a nar a damm faar. Mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu ko ndax kon day nekk damm faar. Defal ñun anfusikum ci seen bopp azwajan ay soxna wa jaala lakum mu defal leen nag benn xewlati min azwajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. Mu jël nga jël soxna soxna soo seen ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadith. Ku ne ci ëppale yar ci ñeent jébbal leen seeni borom kër te seeni tànk dëngut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. Saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada ak i kon sët sët mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bani nag daan ne wax afada mooy doom ak sët ñoo tolloo atte. Xata boo demoon ci miras fépp foo xam ne fii doom ne ku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xata sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaja nag suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne warasaxakum wërsëgal leen min attayibaati ci yu tey yi. Yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye warasaxakum wërsëgal leen min attayibaati. Moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi. Mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore. Warasaqakum min attayibaati. Léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na warasaqakum min attayibaati. Warasaqakum min attayibaati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor. Amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. Ndax koo xam ne ki boo tuddee tey ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbédd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk. Kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu su ne laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. Suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi, moo yor wërsëg yi jigéen ñi, wërsëg yi doom yi, wërsëg yi sët yi. Ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji warasaqakum bil min attayibaat. Léegi nag afa bil baatil yu'minuun. Ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. Wa bi ni'matillahi hum yakfuruun. Wa bi ni'matillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi. Dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. Mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëdd yeeg doom yi. Tabarakallahu jeenu ngi koy jàng ci alfatiha rabbil alamin. Wa yaabuduuna teewut ñuy jaamu nag min duunillahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamawaati du ci asamaan wal ardi du ci suufit shay an dara. Wa yaabuduuna min duunillahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. Maanaam kon
1: julli te dangaa ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqal dañu nag nga door tàmbalee julli. waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu. Moo tax koy tukki ma kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay nañ la.

fofu la yalla bind nit mu ne li ko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mu ne ka qasim di adversaireu yalla wala di khulu kat mubin khulu bu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit diko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yëkëti mbagam du yëkëti përegam du fëgg dënnam du wax manum lëm waye neena dooma adamay li ëpp ci ñom ko ci wax rek mu fëgg dënn ba ne manum lëm walaf nak neena manum lëm lëm la mo xamne bo ca démé do ca fekk lëm min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo démé ci ginnaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñu ne ci kaw suuf fi ci dekk bi bo demé ci ginnaw ñaari téméré at bo laajé amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon ti téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeureum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena loolu nga xamné ci ginnaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ku wax nga daldi filgi mu ñum fugu sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dum adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bindina ko wal an'am jurgi gelem yek qariyek fasiyek nakiyek bayyi yoyep khalaqaha bindunako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adam bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adam moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaraku taala mi ngi wax ci hadithul qudsi yabna adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtu al ashya'a li ajlik la tashtaqi lima huwa laka amman anta la ay yow do madam dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bind la nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte ki la mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi qalaqaha way dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bante dag bante bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fam xar defene mom boko rendi wut ak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi tek wal an'am qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi bihi al insanu min al bard ci jurgi lañuy jele ay kawar ak ay len ak yenen fexe ba am ci yire yo xamne bu tangé ñu man ko sol ak yire yo xamne bu sedde ñu man ko sol yalla neena lolu ma len ko defal fiha dif wa manafi'u ñu defal len ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu len nexé ta'kuluna ngeen di lek war gilem bu len nexé war ko bu len nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci yo xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont su ngone ba jur gi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu contant ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu contant ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddii wax set
mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé le ndëg gi ne kërus mu dox ak dal yu xar waaye jëm ca gétt ga di rati soow nee na loolooy li ko gën a neex ci àdduna si tabarkal. Moo tax yàlla mu ne walakum am ngeen fiiha ci jur gi jamaalun taar xiina turixuuna bu ngeen dee gont waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw wa xiina tasraxuuna ak bu ngeen dee xëy waxtu xëy wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa ca caawa ga suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la tiitar la ku ko barilee tabarkal. Xam ngeen ne yunu ci yàlla Suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci moog saafinatul jiyaat muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba. yàlla nee na wa taxmilu jur gi mooy sëf asqaalakum seen i bagaas ilaa baladin jëme ko cib dëkk. Jur gi mooy sëf seen i bagaas ilaa baladin jëme ko cib dëkk. Bu dee gëléem nga teg ci kawam, bu dee mbaam nga teg ci kawam, bu dee fas nga takk sareet ba noppi teg saako ya ca kawam ilaa baladin jëm cib dëkk boo xam ne lam takoonoo nekkuloon woon baaliqiihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan inna rabbakum seen borom la raufun ku bëri ñewant la rahimun ku leen yëram la. Alhamdulillah yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf te bëgg doomu aadama ya yow tiraanga yooyu xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas waay bu la terelee mbaam ne fexeel ba gën mbaam bu la terelem xar nga fexe ba gën xar. Déggal fii mu toll mi ngi ñuy wax jur góob nga xam ne moom lañ ñu terale mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seen i bagaas maa ngi ci suratul naxli aaya juróom ñaar seen i bagaas ilaa baladin jëm cib dëkk lam takoonoo nekku leen woon baaliqiihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiès ci Dakar di jóge bitim

bu fekkon moko don roñal bopam di dem diko andi ah duko man mukk illa bi shiqqil anfus ludul ci ciona bakam xam ngeen ni fas yi ne ci dekk bi te nga xamne ñoy seuf biri yi dir yoy ñi roñ seeni borom diko roñ ngay fat xaliss di jox borom fas yi muy def ci posam borom fas woowu buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg ko jëlé grand yof jëb ko jëppal duko man mukk illa bi shiqqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xamne lañuy seuf fas yi ay saakoy pombiter saakoy soble ak ñom seen yoyu ñalen kuy seuf buñu fabon fukki saakoy soble seuf ko ci kenn ci mom duko mëna yobbu fam ko bëgg yobbu illa bi shiqqil anfus lulul ci ciona bakkal ak yenen ak yenen inna rabbakum seen borom bu len defale li na ngeen xamne la rauf ku len ñewant la rahim ku len yërem la mom subhanahu wa ta'ala ne wal khayla fasi wal bighala ak berkeli wal hamira ak mbami daf ko bind li tarkabu ha ngir ngeen war ko wazinatan ak waje ko gis nga alquran ci gi yemem khayl moy fas hamir moy mbam seen digeunte am lu fi nek ñukoy wax doomi fas ak mbam muy barkele bi yalla yi teural ay ji subhanahu wa ta'ala barkele mi nga xamne doomi fas la ak mbam mu duggal ko ci digeunte fas ak mbam barkele ci ñuko xam dafa melni fas ba nopi xaw melni mbam yi ciir da niru fas yi ciir niru mbam day boole ngax ak ñaxal waaw du am nak ay goor ak jigen du yoy mukk du son mukk moy barkele yalla mune wal khayla fas wal bighal ak barkele domi fas ak mbam wal hamira ak mbam yi yep yalla ko bind lutax ah litartabu ha ngir ngeen war ko motax kuma sa am aw fas rek tabarakallah am nga alal jidul jeex amna suñu ben mam bu bax bu siwon ci fas ni koy wax mam borom tabarakallah anhu fas bu rafet rafet sax tabarakallah fas kon te ji la mel ni mu mel waye alal la won te ji nak bi mel ni mel liko ko melal moy ñun ñoko melal ni mel mom fas ndax fam tegal lañ ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbur di fa jaay ngogn ma fas wa nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko xamni ci mom xamul dara mu seug fo fe ak ronga ñam motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama lañ ko bëgguna boole mata'an lakum wa li an'amikum ngien am ci jurgi am ci bu ngeen ko beugé fété wo nak lu ngeen amati im ngon yobako ci capital ba diko fa jaay dutuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu waton bayyi ngon ye fam dan ñoré fas yo ye lek ko ñen nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngon jangay joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fu faka fasé baye won fas yi fi teud difu ñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ya bay ngogn ma nak ñu baye lañ fa ñun suuf fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi diko lek yalla neena yalla tabaraku taala mo bi dari tiyep tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won amnañ fi ben way bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndaysan aw fas da ma ci ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko fas wa wal bihal barkal wal hamir ak mbami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyatah ulama yi dañ koy lek wa minha ta'kuluna jiyataka watakh motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek desu ko lek ñene fas des na ko lek moy ay jeedi ay jurum wa minha taakulun ñene fas ken du ko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahl li tarkabuha wa zinatan aktar wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub lam yakun ya'lamuha ahlu az-zaman wal qur'an yuhayyi'u laha al-qulub wal adhan bila juhudin wala tahajjur wa yaqulu wa yakhluqu ma la ta'lamun hatta la yaqula an-nas إنما استخدم آباهنا الخيل والبخال والحمير فلا نستخدم

yonentibi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin mune li muy wax ne ko dul dhikr te moy fatli wa qur'anun mubin ak alquran ju leer kon limi wax lumu neex neex neex lumu man di mel du ay way alquranul karim la motax al-allam ibn kathir rahmatullahi alayhi mune li nga xamne nak mo amone ca yawmal khandakh ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jojo mo dan wax ak itam yawm hunain bam mare baglam ga nan anan nabiyyu la kazib ana ibn abd al-muttalib ak ba nga xamé né fakastal won baram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yi demé né ko yoyu yoyu du shi'r yoyu ay mbir la yo xamné néna dafa jaar ci lamiñ jara ala lisani hafwan waye yoyu taxul ñu nan shi'r la rawatina nak alquran ji nga xamne mo la doon wax lolu bo demé ci muhtasar ibn kasir jukib ñettel ba khatum temir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben la ko ci tanke kon nak yoonte bi ali sallatu wasalam yalla mëna jangalumako ay taquran ndewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wama yambaghil jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalutun sax jaadul mu koy jema jang mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax dhikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fent jibul nga gaddu alquran duggal ci bir tabarakallah ni mu xewé legi nga xamni nit ki bu de way day jël alquran ba jema duggal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomel ayatul kursi yok ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokkal yep ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yemu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xam dañ yaq masiya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war ak guddal tabarakalla yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jambutu tabarakalla lo ci xame xam ko ci e ci def na nga baye ko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqal qawlu ala alkafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yéefar ya ñawet di yàlla te mooy dugal gëm leen ndara dugal sawar moo tax alquran ñi dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayyan ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waaye ngi nii di dund joo xam ni la koy boole ak alquran mooy iliman jiitu ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarakallah moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarakallah doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukk lu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal.

lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat barkal la so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarkal la waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqona jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu ma juroomi sar ñepp kenn ku nekk na cioccu umar da ne xol yi yaquna bi nga bayyi ci jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yebo nga bayyi mune suma ginaaw ga talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xol ya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ñune innahum inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wal 'arifuna qalu idha nazaru ila 'alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimil jamal 'ashu Allahu akbar wa deme ci tere bu ñi wax at-tafsirul kabir ci la ko borom tere ba indi mune firika di dañu ne suñu degge ayay yermande yalla yi ak ayay lam leen di dig seen der daadi noy seen xol daadi tit lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda samaa'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu def suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone yi ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fayn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu amna ko bu deg jang alquran rek tabarakallah mu tit zalika li nak hudallahi mo njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bi ci njub gama yeshaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratul zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afama yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su'al azabi mugal mu metima yawmal qiyamati bisu taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasirone ñu ne xam yeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su dama adama tite ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegge mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubé dilay don ci mom jaxlé moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxlé moy jima fab ab kanamam jëm ko fegé mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dulu soti motax waxila dana ñu wax li zalimina ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf jiban képp ko don jëf jiban su al-akhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wedina
alladheena min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azaabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won amna ñuma weddi won bañu ma wedde fa ataahumul azaabu min haythu la yash'urun kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man na ko dal mom tam weddi suñ borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënul reuy defon ko ci fan jaarun mak mom moy fa atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron tenixul sa borom gis nga fa nga mujju surtout zumar ay ñaar fuk ak

ay ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé escalé bitigam di jaay motax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alayhi wa sallam mune kon wala ajrul akhirati wat nané payuk al akhirah dañuy dencal ñi gaday akbar mo gëna reuy ñu leen di fay ci aduna law kanu ya'lamun bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo ñu legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dal ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank te de ca najwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeggu seer mo koy jënd ñu dal di nekk ci lañu nekk ba fi nekk ni ñi ngi leen di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoñu nak mo ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna lañuy wéru wala nga ne allazina ñoñu ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim te ñi wéru ci seen borom suratul nahl ay ñin fukku ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nak muñ moy taxa mëna gaday muñ medid yi la ñi fër yi tek muñ na xariñ lay tek gaday sam rew tagale ko say mbokk loola muñ moo koy mëna def ak wéru ci yàlla tabaraka wa taala wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbu yàlla tabaraka wa taala mooy wéru waaye li nga xam ne boo ci wéru def tawakkul mu yor la say mbir yépp waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga man lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala yonent bi alayhi salatu wasalam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox mu ne ko damaa war mu ne ko ana la nga war mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla alayhi salatu wasalam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla loolu njàngale la mu réeréere ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmba ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla wacci ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 000 yooyu kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door wakkirlu ci yàlla waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu muy ñaari wax mooy duma yónni malaaka mukk waaye ñaareel ba duma yónni jigéen yàlla du yónni yónentab malaaka ci nit ñi waaye du yónni yónent bu jigéen wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor yónent moom góor dong la yoon du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyamati nuuxi ilayhim di leen waxyu moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni waaw ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen ndax seeni xel la xeeb déedéet xeebul seeni xel lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent te it koo xam ne dañ lay yilif munoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax
bi ci biir moom ci jëkkëram jubawu ca.

atuhum jox len len nasibahum senu cir ca ca jahiliya bi islam ñewugut moy don nante dana am bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñew medina fekk fi yenen sahaba fa nek muy al ansar dañu takanté won seen digënté ay kollole ba don nante waye bi ayé don wacce ñu daldi bayé lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allah yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allah yalla kana nek na ala kulli shay'in ci mepp mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wuté wala li nga wuli ngay wuti mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak yalla mom tabaraku taala mom mo dul wuti dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar ay ji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxna am so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji daldi koy pess bam ko fessé mu daldi dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pess ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dani lede arrijalu qawwamuna ala an-nisa bam ko defere gor gu ney san wala salawatu wa salamu alayhi datni aradna amran wa arada allah amran wallazi arada allah khair yele ni namon te moy dañu beggon jabar ji fayu ci jeuker ji yalla mom lila namu neena jeuker du dor jabar muy fayu kon nak li yalla namu lolo lu bax ak julit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisa ñoy taxawu jigen ñi gorni ño wara taxawu jigen ñi sam leen dubanti leen yar leen lahi leen bir di leen dundal di leen faj buñu febaré di leen fajal ay jaxlé lolu jigen ñi gorni leen ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla defar tagat goor ñi bañ len koy defal waye nak jigeen ñi nga xamne ñom lañ koy defal moy jigeen ñi nga xamne dina ko tuddu legi ñaari jigeen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla wax bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhinna nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'birul qur'an al-karim fi du wax bi tafdilihim 'alayhinna ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gënal li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe si xabi mu teug mom tabaaraku ta'ala li mi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciir ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñëk ñu dem ci jakk ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm a fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu day wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi le ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su boba lolu